put in a song for so me unu song for so Ewurade se sika to me nsamua se de papa bi ba na biribie bon ya be sikwan Ewurade mi sire wo Yesu di mo to me bia o se chire Ewurade sini kwan na ma ni jumade ya tuntwa Ewurade sini kwan na ma ni jumade ya emra wiye Ewo Yesu Kristo di mo Ewo Yesu Kristo di mo pato kase enna na ti Oh, I return your coupon. Only put the sani biara. What did my bra bo ayene bo taye? What did me a si wase? Me bre go na wase se. Me fem bo na wase se. Ma shia si na wase se. Die wase se ni se. E kame bre go ma wadi a se. E kame bre go ma kontuma. E kame bre go mi me yi ho. E kame bregu wa mikuno ho. E kame bregu wa meire ho. E wadi sa ati sa. E ne anadri. So mi mami fi. So mi papa fi. So wa meire fi. E na bro no me te so. Se mi mami ne so. E bo mpaya. E wadi toni so re. E wadi toni so re. E wadi toni so re. E wadi toni so re. E wadi toni so re. Biye wani ne bo mpaya. Biye wani ne bo mpaya. Be one in a bonfire.

choka se wo yesu din mo ewade yesre de gana sha won sa yesre ban bo ma gana yesre sumjue ma gana yesre nkoso ma gana yesre punto ni mpeja ma o ma gana ewo yesu kristo din mo

dacha wati adom na se shwe dia uti e frena asempa mre na uti on asempa 94.7 sister mami kan chire obi u se senyame ye wadom na watimi akọ Belgium akọ France akọ Amsterdam akọ Italy wako London, wako US, or any of these countries. Na uba na uko wekule asi wone unhuu classmate fuwa. Jai ajwenia huwa huwa. Classmate bi kura eba unhuwa. Na kacha upsa.

0: intenção bem terrenos. Hashtag PropZon. PropZon. Shone, Shoni. Ebano kwa ebano uspozmi. Kiamindile.
1: Yewe dinu apuo, Erika siye dubu wadi. Atake buwa wada kuyamu, akuche mwa bremu, wachilifu ba mwafono no. Wawe sekretei, wakuru pajain, wakuru kutia kukwansuru. Asiye dubu wadi yei, weye wapromposi prempe, prempe siya wayadi ya nono. Wajifri ampasa chi kantan krenchi san krenchi kantan kashiriba. Asomfra katachie breku Erika siye dubu wadi.